0: Yesu taki barudima.
1: You wanna ka Yesu taki barudima mi sebe. You wanna sura follow. Follow follow. Kasro fensit madan follow. Mi be wele ko kuma otumbei. Okuma ni ala tme nyoro fe. Okuma ye ala ye. Kabini follow follow. Okuma ni ala be nyoro fe. Ala ka fembe dan ale le barkara. Fe on fe dan afana o simadan ale ko. Nyenamoya tumbe soro ale lera. O nyenamaya ale tumbe yelen bo mogo ye. O yelen be manamana dibira. Nga dibi mason ama. Wati donana se ala ka chedo ke ata kiraden ye. O cheto tu ye ko yuwana. Anana kana sere ale ke ka yelen ko fo mogo ye. Jango atakma sababura be yela o yelen takura. Ale yere tinte yelen ye. Nga anakutu ye doron kana yelen sere ake mogo ye. O yelen sobe le tu nana dunya kono kana yelen bo adamade unbe ye. Nga chara kuma tumbe dunya ra ka koro. Sabu ale le barkara dunya dana. Obe nata anana dunya ra minge mogo malon. Anana ayere ta mogo fe. Nga ata mogo ma son ara. Nga mogo minu sona ara aka oluke ala deun ye. Oma o ala de ya soro iko adamade be woro choko mina. Adamade sagote. Mogo si sagote. Nga ala yere sagolo. Aywa okuma kera adamade ye anana sigi anchera. Nema ni chan dafani tumbafe. Anfana ka noro ye. Denkelepe mi bora fa alara ale ta noro lo. Aywa yuwana ka ale ta kole fo. Ka peren ka fo mogo ye ko.
2: Ne tunga mi kofo ko aben nana ne kofe ko nga aben nya sabu sanu ne ye woro ale tumbe ye kakoro ale le niye
1: aywa aka ambe wasa ata nema barkara ka nema an ye lombe sabu saria dana kira musa le sababura nga nema ni chan onana yesu krista le sababura adamade si nyamala ala kankaye demi bora alara ni abeni fa alaye alele ka ala lonia di ama aywa yaudia kuntiu kasaragala se baga do ti yuana fe ani alabato so ba barade do obora jerusalem kataga yuana nyinga ko
3: ele jon tigide
1: yuana ka seria mi fo ole niye yuana ka agbea ka fo ye ama adugo ako
2: kizi baga mi la iritara nete oye
1: o ka nyinga ko
3: otuma ele jon tigide kila elia wa
1: ako
2: nete ilia ye
1: o ko tun ko
3: kila mi ko fora ele lo wa
1: ako
2: on
1: o ko
3: otuma ele jon tigide ye do fo anyeke jango anye taga o fo antibra we ele be ire jatira jon tigide ye
1: yuona ka o jabi ni kira ezaita kuma ye ako
2: prenka mi be bo kungo kono kafoko aye sala be matrie nele yo o prenka ye